0: buiru bizi. Durutiu alilian kasan. Mana anjay manas kapis kasan takcui. Wasa yang alalu curas ka. Sertu asta buzumata man kawaris ka kasan.
1: Ina kasan wasa yang punit ka kasan.
0: Sani alian kaceri.
2: Iro, mana cajju mesirus, mana cajju. Ima munas patakunan, wawan takina asut ingri. Cai mana alin cukasan? Oh cai wawan takina asut is percaya ke mana alin cukasan? Mana cai talin tajuron? Mana kari cuci ka? Mana kari sepatu cuci na asut ina kasan? Cai kawa keparlan nancak kasan mesirus, parlan nancak tayan.
1: Wino mesirus, uyanu ay cair. Wisinu suyari wajh. Kawarit sma. Lukas patrung kaning. Imayna tachuk ul gaita. Suawang kichak. Hena mudu lamanta tak kupiratiwa manta duinyu chakus hini.
2: Chai pachasta wanyur pari chinanchak. Kasan wanyur pari chinanchak.
3: Radio Tino 12.
1: Mana chaychu. Ma chaychu kunang ukasyun kasan. Sumakta kooperativa lang ay ninti intindi na pahka. Kooperativa ka? Mala ninta munanchu tienda mantas antikunayachu kasganta. Antis ba, lakipi kuskachakuna, kusipi kuskachakuna, ukhari hinanya, tukuipis, sintikunanchak tiang, nukanchak manta. Tukuimasta, ukhari napa. Unang manta niya upah mangka, Aswanta yang kasuncah, lak tancah tau karinan cahpa. Uspitala tayi maruanan cahpa. Cahpa kanisi takun. Tukuipis, kuska caskas kanancah. Yuyaipis, songkopi, kausaipi, kusipi, yakipi. Ama uk atasuna yapi yuyanachu. Mai pachachus tukuipis uruna hinalya kaktinchah. Tukuikai ausibus. Tukuikai ausus waskanku. Tukukonka. Sichus kunangina ima disgracia kaktillan japarishun chay pachaka. Mana ima tapsor husunchu. Entindin kichachu isinus.
2: Pero hasta misinus chay sabasteapis mana chay pichu kasanka. Maitaj mana kay pichuka. Maitazin. Lucas patrunwan sinawasipi. Kipakapun chay wandiruka. Chayka mana salinchu. Paipis kupiratiba manta dirigente jinaka. Kaipi nukancha Juan Kanangari.
1: Mana visinus, nukawan kuska yuksimun. Wasin picha icha kasangari. Kunan kamananya astawan kastigus kelampaka. Kikin nukancha, sunkunchekta kamyananchaktiang. Sunkunchekta ukunchekta tigras pahilananchaktiang. Chaiwan kalpachakusuncha. Kunang mana pagu kang kacunisan. Pero nukang cekka, apuranan cektian, uspitalato kharispa, uspitalato ruasun chay pachaka, atipas pahinasun kay aususta, kikin patrunta atipasun cha, kuska chakuspa, yakipi kusipi, intendin kichachu.
4: Kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina

0: Ixa caila duta, kawaspa, kawaspa gamusansi. Tukuy paka in maskan, imatachus mask asan pisari. Nyokatachus mask awasan. Karay, pita, pita kay sunari, pita kamang, ya. Sebastián ingu chayo suna sinaka. Chayari. Chaypunsi. Akawasipiaka. Anchata nyo kamamta tapuy kasara kardoro tiyo takache. Shhh! Takawalu! Zepra chuan kiari.
1: Karay. Kaitupira kasansi. Pero... Capaz uyariman chayzunaka.

Yak tabang risan. Icha patron kachasan kolke suas kamanta wilakari. Ari. Chay kang. Pasa pusaya. Si. Shh, caballito. Uyarichi kunki asunsu. Mana, mana sina uyarinchu. Uyarin mankar kachayka. Kutirikuman karkari. Mana, risan laktaman. Laktaman puni risan si. Kunan kuibay manga yaikupusak. Kolkayu panaitiyan. Chaymanta laktaman rispa aramastasantinaitiyan si.

0: kolketa yupa ikusak. Chay mantata khlaktamang rinayti ang ari. Hakay pi, kasampo ni Sezo na kolkaka muskiris pa ka asip talyang kusi. Pero, kawaka na iti ang sumakta, makin zona chus aling kamang ari. Chay mantata kaya kansa. Ancha tanya kaparisang si. Ima pa sungkiri.
1: A ver. Pacha, iskai pacha, kisa pacha, papacha, iska pacha, sohta pacha.
0: A ver, millón.

0: Ари.
1: Ова. Октапуу нисахни саргайкси.
0: Иматач спариной. Имачкасын парлакул.
1: Кунанкама аста сомахта тинданчах. Лянк аспакасанси.
0: Ари, кинатхакусанга.
1: Чайманта акилу косис халакасани. Перо но каман зичаван кунан. Иманасунта хритинданчахтиян. Сомахапайга часка, сомахта гана компис. Pero hasta zona mana anchata ñao pagmantas que es página ancho jolean. Chaicho cooperativaca. Tindata churaikuna bajasca precios pibindin. Maiken tinda jinariataja. Chaylachu cooperativaca man jolean.
0: Mana chaylachu parinoy. Ziparaima. Zunaga kai zumitambu pega. Una y tiempo pega. Chapaña uchiganta na... Chahritante zua, ichari.
1: Ari, ari.
0: Pero kunanga manan. Tukuipis yoyas paga. Tukuipit hiyoyan, ichari. Apa ujiana panakunapre, no ganchakama. Wajzuna masipi, yuyayin anchahtian. Mana anchapinyanakus kanchu kunang lahtapek. Mana chihninakus kanchu. Ichari, antes yanapanaku y muna imatian kaibi. Ziparangi chaydak manachu.
1: Cierto, cierto, chak, cierto. Ziparaskan inukapis. Zunancheka hasta wan munenakos pinansi.
0: Chaitama kunang hasta wan mastarinanchek tiangari. Parinoy, runakuna kama munanakunankuta. Chignita kaizanchu manta, lahtanchek manta, chinkachinanchek tiang. Ziparangicho imayenatatak kalariipi. Zunaka manullata munak kupirativa peke ichari. Kunang mananya manuta manyankuchu. Tukuipis. Kulke yupaikus prantiko. Imahtin tajinakan. Imatakan yuyanki parinoy.
1: Nuka hasta yuyani hinakas kanta. Yachayko ari. Nuka hasta yachani manulata paspaka manaruna masisne itazispitanichu. Antes atrasupichurapone ari. Yaitari kunsinshay okumantaka kamachimpuantaksi.
0: Chaita maskan kooperativaka parinoy. Runakunas ninchejka, yachanan kutian, paikuna kikin, runamasinta, rispitanampa, am atrasupi runamasinta churanampa. Chayga nita munan, yuyay ninchejta, kihrana kasganta. Naupaktaka, negociuta zuaspaka, comerciante jina, sapa upis, ganan shayama zeh, ganarikohla zeh, paillap, sapitampa. Unan, kuupirativa wanka, mana supa uka ganan shaman zinchu. Sapitallak. Tukuipak. Kanantian ganansiak. Intindiwan kich parinoy.
1: Bai wawa. Bai kunan aya domingo nya kaposan. Si. Es una taps tantamuna e kasan. Adubista sikichisun nyasta kallarina chakasan. Chaita se union pi kamachar gancha. Echare jole.
0: No, ijenat kakusen. Sirto ari, bai. Bai jirukui. Jirukui parinoy. Kai ay haruiki pise. Nena. Nana chikusanyat si kay aykharayki sisaka na kayachus minchachus kapungkachari bay jirgos no gapis
1: y ya está
0: sisa piña kuang si kay aykharayki bandir si
1: ya está